Una ini undane jadu dan nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bokku ci ñoom ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki len bayyi sa yërem mu xatte ko trim nga baña sangu lolu duddu aduna modi li yalla diglé na nek ci lamu téré nga bayyi ko intiqalul awamir wa ishlagul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari aduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari yalla neena dund deug deug neena alakhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu makla neena fuma masana werante nit neena

sayna abubakari ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti abubakari mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna ni ko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël té itam lum la jox nga bokk ko jami té bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi moy di an yakuna qalil al qawl ana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin new lay wax na té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek

tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné wo ko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé né ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte di la jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mo ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganara yi jikko noddu njël ganara yi jikko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma
ci ñeenti fondement. Mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk dana ko dagg. Dañ fi nekk ak sa wayjur, jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi. Léeg-léeg nga nekk ak sa doom, yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi. Wala nga nekk feeg sa xarit, yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi. Kon yàlla wax na suñu maam Adam ne ko kërub taqalikoo la de, ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen. Waaw, taqale soppeeg soppeeg. Mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo. Parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tudd, am am mooyal ay nit a ko joxlante ba mu agsi ci yow, ëllëg nag dana jóge ci yow toxu demaat ci yeneen loxo. Kon yàlla nee na bi ko ñaareel ci fondement yi moo di lu ngeen fi dajale dana xëy nangu ko mu teguwaat ci yeneen loxo. Mu ne ko bu ñetteel bi moo di lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xëy ràppal tabax ya. Waaw, ba mel ni tabax ya mosuta bees, mosuta rafet. Gis nga tabax yi fi nekkoon ci jamono yi général de Gaulle, tey jii kenn tegatu ko bët, te toll na jamono yoo xamante ni moo doon tabax yi rafet, moo doon tabax yi ñépp bëgg dëkk. Léegi nag am na yeneen tabax yu bees yu génn tax na fàtte nanu yooyu. Kon ni yàlla wax ne lépp lu ngeen tabax danaa ko rappal, wax na dëgg tabax yi fi bees tey ëllëg dana rappi. Kon jarul xuloo, jarul jaay sa diine, jarul itam jaay sa ngor. Mu ne ko beneen bi ci des itam doom yi ma leen jox ngeen ciy puuka réew teg ki seeni bakkan, doom yi ngeen jur yépp dana xëy fàtt leen, jël seeni ruux ñu suul leen ci suuf. Moo tax waykat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil xarabi wa kullukumu jasiru ila dhahabi. Jural leen dee, tabaxal leen rab, yéen ñépp na ngeen xam ne ci jeex ngeen di mujj. Waaw, su ko defee nag yàlla rek moom moo fi des, ñéppay dem. Waaw, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Moo tax jële neen ci Ibnu Mubarak, mu jële ci Khalid, Khalid jële ci Hamid Ibnu Hilal. Mu ne yàlla sib na ci julli. Nit bu dee julli jël ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam, li ñuy tuddee jatu. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax bi yàlla di wàccee Iblis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam. Kon boo dee julli nag bul jël sa loxo jàpp ko ci sa ndigg, kon day mel ni yaa ngi toppandoo Iblis. Te yàlla buggul nit niroog dara Iblis. Moo tax nett li leen jële ci Xaamid, mu jële ci Thabit ak Xamid, mu jële ci Abdullah ibn Ubayd, mu jële ci Umayr. Mu ne Iblis bi nga xamante ni Iblis yàlla wàccee na ko fii ci kaw suuf, yàlla waxtaan nag Iblis ne ko yaa rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik. Qala Allahu ta'ala li Iblis fa anta musallatun alayhi. Ñu ne Iblis dafa wax yàlla ne ko yow sama borom, yow yaa ma génne aljanna ngir aadama mii, te itam aadama sama noonu la, te bëgg naa koo jekku, te itam mënuma koo jekku lu dul ne yow yaa ma may doole. Kon nag maa ngi lay ñaan doole ci aadam. Yàlla ne ko jox naa la doole ci moom, jox naa la bunt, ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan. Soo ko bëggee moom jaare ko ci bakkanam. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax loolu nga ma may ci aadama rek doyuma. Yàlla ne ko aadama dana am doom, dana am ay sët, yow itam danga am doom am ay sët. Bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale, yow itam say doom danañu la jàppale. Iblis ni ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax li nga ma jox doyul. Yàlla ne ko
man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nima fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leg leg ngay gi shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leg leg nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yannabi sallallahu alaihi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yannabi sallallahu alaihi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yannabi sallallahu alaihi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna keneen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma leen bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu sen safara xajna ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko say alal muné ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkenteene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolli ma
mu ne ko joxna len tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma jidi ñew inshallah ci len fasiyene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

non lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaila ak ishaq kenn ku ci nek walla nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cialale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpplé ishaq daraja ju bari ndax leru sayyiduna muhammad mo topon cialale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seené grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wad-dahr bin-nas khullab in dana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin

0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo digal xandiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu socci bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neena inni tarakta sha'ran fakrimhu sulla yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot beug na nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yëm loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu maam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci yi ko yàlla nattoowoon ba ca topp itam moo di natful it moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëlee na manam jele nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ko neena du dara ludu rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taqliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënuna graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wéram amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër téng yu mënta dindi nénéen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam né ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu juñju ben baat buy wané né salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetel top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay natu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won nako ci ben majus majus moy jam katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jam katu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la téral duma la ganalé majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma dé téral dal téral ma bama téralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la téral dal nga gëm yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu démé ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul téral gan julit ak yéféré ci yam bo amé gan rek téral ak fu mu mënti jogé ak lu mu mënti doon téralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ngui jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu dal di koy wo ba jus bi and ak mom ba ci keur gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñeuk ba ak hal bi wute na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefir ak julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim taral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahima niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahima khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit ahmed sam ci sen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر

dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu bat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqib bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi na bu terem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gestu kon nga gis ni bu ko yalla ne yekati nako tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idriss jinjula bu woné ni kep ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kawé nit ñi itam dañu la tek fu kawé motax ñi gëna kawé ci société bo mën ci dem ñafa gëna kawé modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni warafa'nahu makanan 'aliyya dañu ko mëna nangu bu dul ci runu bu wo gi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nonu net li ne yalla wacce won na ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meuna tuddi waye la ca nek yeb ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom ndax mom yonent yalla Idriss Idriss mom yonent yalla Idriss wax ne ni awwal man khatt bil qalam mo jik bind neena nitam mom yonent yalla Idriss mo jik ñaw moy ki jik ñaw yere ñu ñëk ba da nga daan am yéré rek wala ñu jël ci deru rap yi moom leen daan wulli ba mu noy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tërëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tërëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñëw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nani itam mu njëkk defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan 'aliyya

bo xamne rombu na ci guddiji te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te itam amna njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawuda saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugurale lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance am amulon waaw kenn ku ko meuna dekk wax neen ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko nexé deungal suko nexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko nex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nu ko nexé waaw fer yonent yalla Dawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan ko wulek leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy rif dëkk bi ndax ku mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawuda da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak dal di koy lacc ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal baxna waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko e limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundale bopam di ci dundal njabotam lolou nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba lumuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolou moko yak bur bi dal lolou la ko contrer ah yenen ci yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop masur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e nuñu liggeye ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danako lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ni wala mu tek ko nit ni mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu daan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenent yalla daoud alayhi salam motax day jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي بروم خم خم بومك بي وخناني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني موم لمشي دي جمودي يعلمو دقرلي nguru yonent yalla dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappelé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax nek li na lu jëlé ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wanté nak amul lamiñ wu set amul dal bayan éloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñañuy togn lolu taxone yenente yalla daouda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbul yenente yalla daouda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenente yalla daouda waaji nga xamanteni mom la ñu accuser té moy ki nga xamanteni moy jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawuda waxé na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawuda wax né ah yow yonent yalla dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalaf al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نطو يننت يلا داود نطو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara alkhayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mo sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñi fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal grati waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la kon nattu e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeek ay natou mune ko nax natou won na yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mu len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim yow safara wi lak gi mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel guuy andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geunala nuggu te geunala neex neet bamuy noppolo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto won na itam yenent yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba silmakha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tind ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena muñ go rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi andak way muñ kon muñ na andak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teggouma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangou ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadhar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa innaka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajé bi ngay dajé jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu met yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah iswar bi am solo ñi ñaan rek insha Allah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

ñu bari ñi la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni quoi sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daawuda xamé ci lay yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud de ko malaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boromam su jot bu yagg sax wax ngeen ni sax na ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot mu julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci su jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujet ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujet ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibadak liyudawuni fa kulluhum 'alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom ya sori lañ lay takal man de fuma fateliko sama ñawtef bi ne li suuf di yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko se yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon daoud reccuna ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeleen ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yent yalla daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue di ko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daoud ne ko ana daoud nabiyullah man la daoud yonent yalla bi mu ne ko daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow daoud yaay kan daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu sama itara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu ngi may nuyu di ma ndokel itam ci tarang gi ma yalla jox di ma ndokel itam ci jappale gi ma yalla jappale ci be non buma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman dal di koy yew wi mu dem motax amna ben picci mu ñi wax jamm job mu nek picci mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sappo xamnako yonent yalla Sulayman deukam masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu meeni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenen ti yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinne yi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika fala tu'akhizna bi dhunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kaddom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibi yalla dana taw ñu ne ko lutax yow ñaanu lo def lo dara ñew ba ci peggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yek na ne yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba bu di jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñoñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñoñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yag kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonati yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëtiko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit telephone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonent yalla Sulayman alayhi salam ñu ne Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi Sulaymana ngi fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogat du ko yek Sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman da dikoy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogatte du ko yek khorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muneko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am muné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatman nufus wa inma aradtu hatman qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootu ñu mënaté sabbal seen borom comme ni leen ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nekk leneen di rasta wala muy naan wala muy def leneen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war ta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Sulayman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman da di kontan ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muneko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondob bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondob bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reey amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal ngay ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman ngay ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mo ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappone ñepp gis na ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjuf wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon nako Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yep jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi.